asị m iche enye na ọsọ kada ya esi ya ebe aza na ya aga dị ihe nke a dị mkpa ntị mana amagbu ahụ dewu nwokoda amazọ na ka ọ si ya esi ya ebe adị